Yung siya wala po itas na wet na nyo jay metao na akap te pa chamo ye manyo cha ay so pa chamo ye kwe kwe ne ho pa chamo ye ku se kwe pa pe na u che cha se ke en u ka ni te pa chamo ye wala cha su ba ki we ka me ni cha nyo wala wit na su ba gen na pe cha ra se mo ye wala wit na su gen na nyo ya si u think me ya mo shu wit gen na pe Jai kasih nak tahu pula, jangan suka. Oh, bawa wit saja jangan suka tu nak tekan. Walau tu ina pun jangan nyu, jangan siu. Aisyu baca mui, walau kuidum hegi nasiu. Aisyu bahan darah puitas na usu nampak suku cawal tena nyu. Siu jangan tahu baca mui, walau juai cun tena uhe nampak suku cawal tena nyu. Mainyu, jangan meta u jangan suka bahan darah. Na en suyo a nyu chamoy na pues ya casa ya su chamoy na un pizza chue wishu wala ton jina u ya wachai na nyu ya su chao nyu chamoy wala ton jina mo stadio ya su chamoy wala thing na wohe gina nyu ai su chamoy wala kahio na wohe na en aju chao tke handa ja kahio na wohe na nyu mane gua ya su yet kwe su uski bona nyu maño ya suba akafio nang raku huzu mena nyu uhu ya tsu ya bua ya walu gana nyu mau menche ya suba wawa na nyu manyu achika pizza jiu ya suba jamwanyi kasanya wala wacha ya ziu ya suba jamwanyi wala ume ya suba wawu na wahi na nyu igwe shakupa jamwanyi na ente pa kahiyo na uhe namba tsuko tawalita na nyu ego jamu sana muspane kwa jiu jaspa jamu nye wacha yue chunde na uhe na enkwete

de una gente para nada, igual acá hay una buena ñu, ya su vayamos igual a un skip na buena, yo cuete para nada, igual acá hay una ñu. Achente yu, ya su vayamos ahí na en su baguala se cuepa, guala pana huesa na ñu. Ya inventado, ya se cuello. Na ay su huedia chu, cena chacha buena huesa, tío. Ya su pasión ahí, cayó una buena, ya su pa. Atiu, ya me tau na wey ya chu na hu cha su pa jamoy sta chi pa su pushia bu yu na nyu ya me tau ma nyu jamoy na ki we un se ets ko ma yo su sni ets ko ma yo na un ki ba cha jang kana nyu cha su pa jamoy wala chi we su ba wa na we tau ma ma nyu jam na su ta ji na un ji su ma ku hu na te ma yo na chi we ga wa na we ya ziu ai su ba cha se wala ka hiu na wena ba tsuko tsa welte na nyu aziu chau nas pa upane ko na nyu che metao chas pa subala un skip na we i pun kawo ja me nyu che he ja suba sta we yo wala kach suba su na we na nyu chas pa semo ye ai suba ge na ente ba ka hiu na we na nyu aziu che metao chas pa semo ye ai suba puitaj na we na nyu na eta na nyu mazu yo ki de wana pchasu limai ja kwhi wala pa na we na nyu as you just for jamoi wala thing na we ipon ga ze mai nyu jamoi limai ta kwe na thing na wo gu dio cha tu jini jet su ba ki su isa ne te pe ma kwa ta ba gu jin ha we na nyu cha stage khawash na we sawai su ba jamoi wala puita shi na nyu cha se wo chun de ya cha ma sun kha jamoi chu ayu na cha cha su yi jamoi ka shwan to na wo ya wu man kha cha se ba jamoi ai su ba ka hi wa ju kwa shi ba jamoi na en de puita shi na we na ba tu ko za wel te na nyu cha se ba jamoi wala un skip na we nga na nyu as you ay suba wala kahiu na wo hecha na ente na nyu with you mañu cha suba na yu we ba watch tu zeni cha nyu wala sel bi da na kis pe the chape wo ne na pe na li me anyu cha mo ya yu ya wo me as you ya sm mañu na wo ich kaun hin ta wa suba jamoi wala puida shwa na ba tsu ko zo bel de na i wo shak pa jamoi kahiu na wo na ente.

Si maño, ya suba ya yet ko suba. Ya na atni, suba ya maño wala ibtau jam botas iwan kau. Ya suba ya maño wala yuta na wai maso ye. Ya suba ya maño na wai na nyu. Atu ya suba ya maño wala tengna wai ngasa wachunde yet suyo maño wachunde ibtau ya na ya akwe ba ya maño wala suene su na wai ke. Ya cuesti wede na sek kules kengan upni ba ipan na nyu ya ba jamoi tsak tsak shukat kudyo ya sek yo wet shai kulen ex kengu na nyu wo ya cha yu na wo ni se ji we ba a ji chi we de ba wo ya cha s kengu yo ya su ba jamoi ki ba na u gi thin me u ji na we nain su ba jamoi wala ka hi na we ta wo ya sek kwe ba na u gi kules kengu na we na nyu Chunde na empia kasan we yo se kwala de yo ya su ba wala cha cha we na we se ati cha su skip na we kaze we chunde ach na se na se na we na nyu na we chunde ki me kambia wanje tha na nyu ss yo ma yin sta cha ba ze ze ke shu ta de ba ha wan ya chi we kwe ba phu phni ba i pan na nyu ati yo ai su ba jama yi Puitas na buena ente na ñu Namba tu cosa vaiso y we shak pajamo igual a kahi una wa ju Ya sa jamo igual a puipi na buena ñu na sispa E we jamo sena un spane na ñu Ya su pajamo y na ente pa ju we chunde na ñu Ya su pajamo igual a un skip na buena se be Ya su pa luchku we shas igual a kahi una Luchku we shas igual a kahi me gudio maño Ki su pa jamo igual a kich pa zi kambanda ta buena ñu Ay su yo chao me van a buen Wechunde na eka Kasena uña gudio Tenu ta Teku su ta shidan pede Y se cha Wechunde ya Kinsh kinsh ne tu Peu na Uje na yo Maño chao y Cha Ay su pa Yet kwe Eu Jich kwe nas peu Ya pa chao y Jiwe kwet kwe Pa chao y Wala peu na uje Ya que Ya es pa chao y Ya peo na spa jamo yi wala ikia kizane ke ya su pa jamo yi handa Ya peo na huwe na nyu ya pa jamo yi teku su ta shida kse wite yu tenuta na nyu Ya pa jamo wala su na huwe na nyu na u wite su kasanya kutio Wechunde ya na u ah ka ni pa inchmete na zipta se ya su pa na Azu ya pa jamo yi edes ne guhe na nyu Yak chakwe su na u hasiu ai su pa jamu wala puitash na wena na ente na nyu das pa jamu kwa spa achu ya su pa na ta wel kwe pa na u ke wala ki me ba te ba u ga na u na nyu ya te pa jamu yi na hin she Chao ja katega hong ze kinsh kinsh ka unski bo chunde amanyo spuch na wai na wai chunde ai ka hu wa spuch na wanski spuch me wanski na yo ai su pa jamai wala yu chunde na yo as you just pa jamai wala ka hi na wa na ba ko zawai da yo e go ja uns pa na gran yo just pa jamai unski na wa na ente Yo ay su bute sus ni pa yuha na nyu chas pa se Mue se hacha igwe shak pa chamo yi Wala puyuao na wehen ka na ente na nyu Igwe shak pa chamo yi ka hiu na wehen

Ya wena ende na nyu ja suba jamo ye yu we jun de na nyu ja suba kwesh pa jamo ye wala pui bi ye na nyu na ta ja suba ka hyu na we na nyu we jun de ya ja kwe pa han da ba e u ba ma na wo ye we e u pi me wan kha na nyu ja suba jamo ye te te ba push na wan kha na nyu ja suba jamo ye wala ne wa na wo e bon kha ze chunde amaño o na ki kwai ja ba na ta i te pus na wa na nyu ya spa chamo igual a un skip la wa na nyu ai so pa chamo yu wa chu na wa na ba su ko tawel ta ju a ju cha ju wa ba te ba te ba ska una wa na nyu ai so pa chamo i ni ai na un wa la wa wa ta wa wa chunde a na un ya pa wa la pus ya ko dio na te te u si ju cha ju i su ko wa te ya wa na nyu ya va nega ya mañe ay suba na unos quiña chu ya suba ya mañe yo pa tep tep wala nas que unga ochende ya va nega ya mañe pa ya va nu ya de naño yo pe cu suba maño ya mañe y me bushi na wa y se maño ya mañe nas ahí va na un y va a estar uyo que naño ya yo kitsu poca su ya xiao he maño ya mañe na li me ama guio na pa ya yo kids pugas wa ushina un estadio ya espas ya un insect band na wa de ya yo ruko wala sur ne gan shia wa na yo na yo wala nya sho ki me bi su na wa ga na yo ya ba ya moi no ya de negacio ai su ba ya moi wala puita na wa na pa su ko za vuelta na yo anda ya un spane na ente pa mo sen na yo y go shak ba ya moi ko es pa ka hi na wa na pa su ko za vuelta tio ya espas ya moi anda ya un skip na wa i punga ye tu su ba ya moi anda mo sen na upa na yo na o luch ko we shas pa je ya su ba wala ka hi na yo ma yo ka hi me go dio na cham go su u na us pa na u ki tu ji cha na un cha na ya su ba ya cham go su yu wala nu he na wa na yo ya yo cha wa shu pa kh na go chin de ma yo i pyu ja nu ha su ai su ba ja wa han da ra pu ta sh na wa na ba su go za wel de na yo e go cha mo sa na us pa ne go na yo na en de pa ja mo yu a chu de na wa na ba su go za wel de tu Watch what I'm going to do now.